0: Ramane.
1: Oi. Anila.
0: Anila?
1: Iya. Yeah.
0: Mana si Batara Ramana?
1: Entah makin jeng naroskan Gusti Rama, ayo.
0: Ayo serang!

0: Potong ditongeng ke siya busi boga penyakit aib. Lalawara teh siya.
1: Modar siya.
0: Mangkani hese piubareunan adeuleuh aib teh. Tradisi. Heeh. Aing mah mentan nu biasa we nu tradisi.
1: Modar. Hey. Hey, naon? Lesetkeun dulu uing. Wah. Bere kasempetan dulur uing pikeun hirup. Nah, ulah dulur aing hirup. Modar siya. Siya. Kurang ajar. Sahangana mane?
2: Aula
1: Anggana, Anggana.
2: Ora kapinu gawe.
1: Wah, mod. Ya mod.
0: Ala si Anggana, moncongnya keh kurang ajar sih. Wow.